Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

lama memimpin nuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumain nuan sitan. Hidup mati nuan sigi ngai beguna aku.